0: Mboteli susu bandeko na biso to zongi kokutana na oya biso ndeko bolimbisa mungongo na ngai esali neti ekauka mai peza musika ndeko Abel ndeko Kando tokutani pona kosilisa lisolo na biso to bandaki esali poso mibale ndeko Kando tolinga to bandai ko loba emission oyo opesa ki kombo wapi bilembo ya lipanda na biso yoza mongala makasi kasi pona nino che di panda plutôt que lipanda
1: ndeko pat
0: wana matu moli
1: yanzube yodo kotinga na sia mopanzi Nabde sona loboko mo sitan loboko mo ben mena sa mo pandi. Ya modena peso ya no, modena na balandi banso, ba e bazul ba kwa ko yo kabiso. Ba tama to imaramu. Balanda biso binda na bolembo. Mutuna na yo. Isa ngo pasite. Po Oyo Et quand il y a eu le Obama, tu vois qu'il t'a mis à confondre.